Hey! Wabo me ho ban ye. Ha! Wona wukuta me. Asitrebwe sawa so ni we. Papa!